Kimaipa, koka pahi na kimaipa, koka pahi na kimaipa, na kimaipa, na kimaipa, na kimaipa, na kimaipa, koka pahi na kimaipa, koka pahi na kimaipa, na kimaipa, na kimaipa. Na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa.